kuti singa ele kufike sikhotho siyakhuleka oyemaya oshun sikhuleke mujaj.

bathi sadabu kohlangene lapho umvele kuqala vela khona zinhlahla ezinkulu siyakhuleka maqhawe namaqhawekazi manxusa semkhathini siyakhuleka.